0: FM Studio.
1: Mkwa zon ti fam, long cheve man se rele ya madame gen ta krezi. Pat kon si mte pral pon nan mazan za fada dim. Pidji gadyon bel ti fam fon aposhe l. Nan tet mwen